Emma. Ah, yon de komosi. Oyo ko beta nga kalpa kata ya li kofi. Ona ko sona na mobile na yo. Vraiment, yebite ke mobile na ya ya nga kartier.